Mama boya kamona na ete. Na yo kamo bala lobi. Oh! Ozo grifele nga mama. Ukasi nga nazanga mama. Mbape na zongi epa mama na ngayi. Na tche Oye penza akter a film. Ni kambako kamwa. Na tunye bongo bana nefo oboti sangayi. Bana na yo, bana na ngayi. Toko suka na bango wapi. Bande ko incroyable. Boyo ka réponse a mobali. Oho loko le komi makama kende pa ba mama. Bana pe ba kende pa mama na bango. Eh bandeko, nga moko na passion di bota nanga na bana 9.